ẹja kó kini on le papapa ko diroyin laaro yi e wa ja ti be le be mo le je o je ranti awon olopa kan nipele ondo ti owo le ise olopa nipele ondo to tele nu jo meta yi ti won ni won ma se be won ni pe won lo ngbowo lowo enikan loju popo oga gba yen yan olopa le yi olatojede sun lo ti wa pase bayi o wipe nse ni kele ise olopa nipele ondo labe asia commissioner olopa iwago wipe nse ni ki won tan na wadi

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas amo flush capsule amorex ati atura herbal mixture fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alafia to nba isan eje eran ati omi ara wo ijakadi e ma daamu jina mo Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi en ti e ba se akiyesi tabi idaniloju arun bi ki okunrin ma le seyo daada aisan gbajumo bacterial infection or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu amoflush capsule etete koju won pelu amoflush capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan amoflush capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan amobitas cleanser layo bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo atura aba micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa amobitas amoflush capsule atura herbal mixture ati amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re perigi atura ati amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa amobitas amoflush capsule atura herbal mixture ati amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a onifi aisan lugba o amobitas amoflush capsule ati atura herbal mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Aba Mixture Idanu ke tombolo Timpi tuwa emwe ye shela gwara Atura Ishere tu ti bira juti tele lo Natari afi kwa mwe roja Ta afi mpoko lo na igbalode juti tele lo Nenye ajeki ajelu Belo me shengere si lodi aria Beni oma bere fwa ama la tabulala Kosini ye fajo kwenyense ni timpi alaka adigari inu kiku lo fin shere Afi kwa ma ni atura nile ni bugo iba Atura Aba Mixture Ike kan ilu ekani Toriko loti ni nurara Amwe roja ton shatoto onje ta abaje wele wele Jofi sara lore lo sara jo sinu e atura aba mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gba rufin lago ara on safikun immunity system atura aba mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latunta lopo ku oyoku sori 0708877855 atura aba mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi atura aba mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura aba

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
4: logo lomo okunrin aba
3: Nigeria

0: wo ba ko ile na awon ton ko won sise lasan bo ru ba si so ilu awon ton so ori o futu fute ni e pastor solomon lo wa ni ori eto asoju nri ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yi awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere eto
1: fun awa ololufe olohun e je koko mo baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kudekudie to ba wa wa ninu agwara eni kokan to ngbo yi olorun to je oluwosan nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lasi olorun alaafia ati emi gigun lagbara olorun to ba to lo jo oni san ko jina si yin eyi to ba wa nu agbara ti olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi nri ni o tun lo si tan kan si wa pelu iroyin ayo o gbadu apogo to ti se ko ni gberi mo gbogbo n tolorun ti mu kuro ko ni pada mo
0: fe
1: nta tun gbo na pelu agbara olorun to lojo oni alaafia ko je ti yin
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen olowo kere joseph oni oruko temi ani le agodo loni ani pastor solomon nkan meta ni afẹ menuba aso nipa ilera nipa lilo ogun nri a soro nipa bo se le je alagbata nri bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa pin si awon kan wa to je pe shop ti e lokan o kai lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market nri a ma soro nipa e ti e ba fe pe pastor solomon number won leleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 eba mi daruko yin fawon eyan
1: oruko temi ni pastor solomon oluyemi lati le se nri nature's renaissance international healthcare
0: kini nri gbarale
1: o gbarale eto ilera to pe ni alaafia ka ma fojojumoji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni egbogi to sise pupo pupo to n de na ma isan ko ni je ka san wole o si tun se kini o tun ma n fun wa ni alaafia ko ni je ka isan ko raye kole si wa lara so egbogi nri yi ta ma tin gbo lati jo yi pelu ase olohun adupe pe olohun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dukun awa to je pa tin gbo eto yi ni gbogbo gba ta ba le gbianju ka wa na to egbogi na wo e kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile ise nri ile ise nri wa ni ilu akure ejenju ibi to wa ni akure fun yin eyin lo si ap filling station ni dojukoju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni lu Ondo to ba si je pe ni lu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitupupa Road nilu Ore. Pastor Solomon.
1: Yes, sir. 091 57 54 9390.
0: Egbele kan si.
1: 091 57 54 9390.
0: Tabi.
1: Tabi 090 29 12 85 02.
0: Lekan si.
1: 090 29 12 85 02.
0: Lekan si.
1: 090 29 12 85 02.
0: Ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen?
1: Ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo Olorun ati ma si awon offices yen. Ago mejo lataro titi dago marun ni role.
0: Ojo melo?
1: Ojo Monday titi jo Saturday, ojo Monday titi jo Saturday oni ati ba wa de kale.
0: Ijeri si awon ti won lo NRI bo lo siri.
1: Oni mo fi so ninu adua le kan pe eleri kojo oro enu. E ri pe mo ti so siwaju gan ni ya fi ji. Awon to ba wa legbe awon to ti lo egbogi yen ko ma pe asodun asodun iro awon to wa legbe awon to ti lo e kan je ki won bi won lere oju ni won won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo Olorun pe Olorun lo egbogi nri lopolopo ta wa si ngba ipe ipe ese asan niseyin na nitori de ere yi to daju o wa gbogbo awon to nle egbogi nri pe agbara won yo ni alaafia atilera to pe pelu ase Olorun
0: e je gbe yen ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti ste oni se po o
1: olutu e paro sa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi olowo shop elomi ogun sese tun lese bere conventional ise kiko
1: barosa
0: in fact e wa menu bank am gba ti an soro ka to duri ategun

0: lo o gba si jebo ase bi o si laye be mo sori ko gbe mi o lo o kan kan nu ni awujo lori le to to gori ategun ka jo fi yi ko gbon eto to si so loju awon ipenija aye la koja ati wiwo ojutu si su omo ni pelu gbaro yi ni po wa aye wa isele atawon ona ta le gbegba lati fi ran re ni lowo gbogbo ila koja awon omo edanu aye o ni se pelu akosile ayemo wa ajumo bi o si kan tanu eni adani waye bara si nile se ni lori awujo lori awujo lori eto gba mi ora mi kale pelu omo yin ololufe yin omo ba Sunday Oyediran ipowo ede e patokun eto sori ero bani soro yi lati salaye ni pa awon kan te la koja tabi darapo mi eto yi fun iranlowo ati sonigbowo e pe 0903-246-9843 awujo lori eto gbogbo wa ni o a ki fi bi iko loja loja
1: to kabiyesi oba dani waye kabiyesi oba to ni mitole mi mi kabiyesi oba to ni gbogbo akwarapata porogudu pele ni ki ijesa eko owo ni ki oyo rupete rugbadalara lake kira won okan soso ni ki agbe baba kagbe le mi je bi oba je won se bi eni fe toro suje lowo oru won ni ije olohun oba to ni mitole mi mi ba lodo re o mo ki gbogbo apapata di gbogbo bi e ti lanfani ati ba darapo meto loni bo to ko yin pe a ku ojo osinmi o happy sunday to you all gbogbo bi e ba wa ti ategun eto yi ti o ta tamale de te tin gbo wa ka kiri gomere ri agbaye e ka bo sori eto awujo olore awujo awon eleyin ju anu eto awujo olore je eto kan gbogi ti o la le wo ni kan ni ye ije e kabiyesi eledumare oba to ni mi to le mi mi kabiyesi eledumare oba to ni gbogbo apapata porogudu enu mi dun sin yin o e seun o gbogbo eyin lolufe eto yi won ni pele ni ki ijesa e ku owo ni ki oyo rupete rugbada lara alake kira won kan soso ni ki agbe baba kagbe la mi je bi oba je a se bi eni fe toro soje lowo oru won ni e ka bo sori eto awujo olore nikan ni yi eleyi to je eto kan gbogi ti a ti lanfani lati ma gbo itan ila koja awon eniyan ninu aye eni kan lo mo o mo ko pe mo yabara oluwa re ko ni wa bo ni o ibanuja yi o ni kan gbogbo wa mo gba aladua fun wa o olohun wo lojo isinmi oni olohun wa mo laala ku loro wa amudamu ku loro wa ijaja mo pe eni ija obade ba ni npere lokunrin ni ile aye ta wa nbe yi iditiro eto yi fi wa ni pe ka le mo pe oniruru lo nsele gbogbo ohun ti o wa le wa gbogbo ikurita to le wa gbogbo nkan to le oko mo la koja ninu aye bo ba gbo isele elumi ila koja elumi a tun le ruwa le mi soke ruwa nigbagbo soke pe no ireti se wa o ireti se nbe fun kita abe lori o tori pe to ba ti ri gbo orun mi o le ru jade iwo na emi o wa mu to nla koja to fi ngbeto yi pa okapo sodo olorun olorun nikan ni ireti fun eni ti ko ni ireti ta anu olorun ba de ba eda lojeje yo wa dabi eni pe oluwa re nikan ni nbe laye ba anu olorun ba wa siku laye eyan na eni to mo se wa dabi eni pe ko mo se mo be ba bere lowo olowo pe bo lo si se to fi do lowo laye yo kan ni mo kan ni kin try kini yen lojo yen ni o be se tun re ai si san kowo nla o won mo nja ni si owo nla ni information ti wo na nilo to fi di yan laye awon alaanu kan to je gberun eniyan lo ti o so wo na deyan ninu aye olorun a mu opade won eni to wa nkan to ni ateni to ni nkan ti wo na wa olorun a je sere ki ara yin atemi na olorun a je sere ki ara wa e ka bo sori eto ye omo ba sunday oyediran loruko mi ti mo je atopin eto fun eto awujo olore ko to di pe a mo wonu agba mi eto lo fun toni anti wa ti won wa si ori eto yi ni jejo lori isele momo won ti o je pe

0: gege bi wadi awon onimo science won ni bi omo eniyan yo se ri nigba to ba ndagba soke won ni eleyi lo ma ni opo nkan se pelu bi awon obi oluwa re ti re opolopo nkan ni iwadi awon onimo science ti fi idi re mule wipe a ma njogun lodo awon obi to bi wa ti eyan to gadada babi mo boya iya lo ga tabi baba bosi je awon mejeje lo ga won ni o sumo ki ru omo tawon eyan be yo bi ki ru omo be na ga gbogbo ami eniyan lo se bi ani jogun kan tawon loyinbo npe ni jin kan tabi omiran latara iya tabi baba to bi si ile aye bo tile je wipe awon miran wa ni inu omo eniyan ti iya tabi baba ti won le ma se bi eni ga ti isowo tawon eleyi yo si fi ga ti eleyi yo se bi eni yani lenu gidigidi amọ awon onimo science ni agbegbe eyun environment ibi ti omo eniyan ba nge tabi iru onje ti oluwa re nje won ni eleyi na ni ipa gbogi to ma nko ipa bi omo eniyan se ma nri nigba to ba ndagba soke die die omodekunrin kan wa ti oruko re nje Brendan Adams lati Ellensburg ni Washington DC lorilede America ogunjo osu kesan September the 28th 1995 ongangan ni won bi omokunrin yo Brendan ga boye komo tutun se ga logan ti won bi amọ nigbati Brendan yo fi pe osu mejo pere isowo to fi ga eleyi ise be o ya awon obi re lenu gidigidi nigba ti omodekunrin yi yo fi pe omo odun meje o ti ga ni won ese bata marun o le meta 5 feet 3 inches inje kini Brendan wa pe omo odun mejo si o ti ga ni won ese bata marun o le meje iwon ba bi opo eyan se ma nga lori rede America gogan niyan nigba ti won ba dagba tan ki opo eniyan si to le ga bi eleyi lori rede America won yo ti ma lo nkan ogun odun o le si waju Brendan re lomo odun mejo pere yi ije tomo yi yo ba fi pe ogun odun se isowo ti yo fi ga se eleyi ko ni ba eniyan lero gidigidi logan tomo yi pe odun mewa o ti ga ni won ese bata mefa o le die 6 feet 1 inch asiko yi gan lawon obi omo yi tin fura die die wipe se nkan ko ti ma se omo awon bayi omo odun mewa ti ga ju iya baba ati opo molebi ati awon ara adugbo lo logan ti Brendan pe odun mokanla o ti ga ni won ese bata mefa o le mefa 6 feet 6 inches ni iran ati iran diran omode yi ko ti si eni ga ni won ese bata mefa o le mefa leni odun mokanla pere Brendan Adam the boy who can't stop growing lai wule fi akoko sofo awon obi omodekunrin yi sare gba ile owosan lo awon dokita se be won bere ayewo lori ayewo lati mo to fa ti Brendan fi ga ju ojo ori re lo ti won ko ba da isowo tomode yi fi ga duro ipalara to nipon on gangan leleyi yo se fun o ni ojo iwaju ni ile iwe ti Brendan lo on lo gaju ninu gbogbo omo ile iwe omo odun mokanla to ti gaju class teacher ati headmaster lo aga tawon akegbe Brendan joko si ninu class eleyi ko le gba Brendan duro rara ni titi re won kan le lo ba on kan ijoko tutun ni yato se yi ti awon akegbe re nlo nigba ti Brendan yo wa fi pe omo odun metala 13 years pere o ti ga ni won ese bata meje o le merin 7 feet 4 inches lasiko yi Brendan ti gaju enu ona ile baba re lo nise ni yo ni lati ma te wale dada ko to le wole lenu ona ile won fun idi yi awon obi re bere atunse si ile won awon carpenter tu gbogbo oro le ile awon bricklayer si se be won tun ile won mo soke ko ga die si ti won ko ba tete wa nkan se si oro omodekunrin ti a mo si Brendan yi o sese o ko je ododun lawon obi re yo ma tun ile won ko ese omodekunrin yi ko se bi eni le gbe duro daada mo ati bere mu nkan nile eleyi ti se bi eni dogun fun leyin opo ayewo lori ayewo ni ile osan iwadi awon dokita fi ide re mule wipe eya kan lo ma se be toto ni idorikodi ninu opolo Brandon o won pe leyi ni inversion of the 12th chromosome igba akoko ni yi tawon dokita yi o se aseyori iru iwadi yi lorilede America awon dokita yi bere sini pa awon abere ati awon ogun kan papo ti won si bere sini fi eleyi itoju omodekunrin ti a mo si Brandon Adam nigba ti Brandon yo fi pe omo ogun odun 20 years pere o ti ga ni won ese bata meje o le mejo 7 feet 8 inches lati be ogun awon dokita bere sini sise lara Brandon omodekunrin yi ko si le ga lo soke bi ti tele mo Kato Mates, waju lori etu, eje kasari doki lon.
1: Darling, iro dawola fe fi kwenye watu tun.
2: Mommy, Junior, Otunberi, Princess Paints, oba gogwa woda. La fi kun, ki iti, ki isha, ki ibo, ki inle mwane lara, bojo shin gori ojo, nyo madok birisi.
1: Princess Paints, yi ino ni mo fe daba, o nyo kore mi fi kwenye ati chopping complex won. Orishi rishi product lo wa. Acrylic emulsion, acrylic texture, wall satin, test coat, product won kwa jare.
2: Abajo ti gbogbo awon kunle kunle fi kan sara si pe o n gbe se won yo mirin gidi both interior and exterior mo ti ro pe oda awon laruwo yen ni wa ni kin lora
1: o jeri mi ariwo ko ni polowo oja oja ni o royin ara re princess paint lo ba awon oda ni royin oda gba ti eyo ti mi rise ri
2: nibo lati le rira
1: number 13 b ondo road beside energy filling station akure abi number 47 iromu street off texaco filling station oja oba akure opposite government field junction Okitipupa Road, Ore 57/66 Ajilosun Street, Ikere Road, Ado Ekiti. Telephone
3: 0803-343-0031.
4: Superday!
5: Agbogbo!
4: Superday Day 2026, it's Wole. Let's go!
5: Yeah!
4: Ojo kejo osu August ni aragba yamu yamu eto Superday Day yi yo waye Honorable Dickin Sam Olaroge ni ka ma ki gbogbo political leaders religious leaders and community leaders and lots of our intelligent diligent regent of Superday e Princess Adebukola Adedayo Kasale ki o ba ile Prince Richard Adewale Fatus Fatulukeji Alhaji Ali Olanusi former deputy governor general retired Tuse Olorunfemi former commandant Nigeria Army Education Corps right Honorable Victor Labinton former speaker Professor Michael Faburode former VC OAU Engineer JJ Alabi State Commissioner Superday Development Association Ajafa Social Club at our clubs and organizations to ku gbogbo loye atomode ati agba ilu Superday aku odu o to Honorable Dickin Sam Olaroge omo alagogo ajilu omo ni saibi o sopo si ilu ni afonrere e pe bi ati idamu ko di wo ilu wa o a o si jo je ire ile na happy Superday Day celebration omo ati de o ti ko wonlu pata Part orisirisi sola dokode patam part patam part itu ti de pelu sola bin electric water bi o wa bin generator atepo water bi o wa no shaking won ti de pelu the best solar energy supplier pelu 201,999 naira e wa ra sola to ma gbe gbogbo ile yin ati tv ati fan ati nota won mo ma fi kawe pelu gbogbo eroja le to ku be be ni oni 310,999 tun be o ma gba won eroja yin fun wakati to po best ni yi tun gbe freezer n be pelu Just 1 million naira and above. Back and then, the pattern party to the Pelu CCTV. Hey, tell me if you will leave office, will be set up people by Dubo. No reform, you for security purpose. Promo, Lolo, what buy you? Just 53,999. Put 22 cameras. But just 32,999 naira. Put 20 camera. Emma Bonnie, new office in pattern part. To Kalesani, Yellow House, Rekabi. To Weber Bank, Global Dishida Road, and Red. Telephone 070-6642-3064.
0: Ki omo eniyan ga ni ga badi ki eyan ga lo soke ju odun won ojo ri re lo eleyi gan lawon onimo science n pe ni gigantism eleyi saba man sele sawon omode to ba sese n dagba soke amo to ba je agbalagba to ti balaga ti ko ye ko n ti e ga lo soke mo ti ru agbalagba be ti wa leni omo bi 25 years ki ru eni be sese wa bere sini ma ga lo soke eleyi gan lawon onimo science n pe ni acromegaly bakana ki omo eniyan kuru ju bi o ti ye lo ni igbele won si ojo ori eni be eleyi ni awon onimo science n pe ni dwarfism gẹgẹ bi iwadi awon onimo science won lorisirisi nkan lo le fa ke eyan gagan tabi koro gan amo eyi to ma nfa ju ni bi eya ara kan ti a mo si pituitary gland ba se npese eroja idagbasoke ti a mo si hormones yi pituitary gland ti won si nso yi inu opolo wa lo ma wa o lo ma dari opolopo nkan ni inu ara wa fun idi eyi won lo sese ki obi meji to ga ki won bi omo ki omo ti won ma si ga awon to kuru meji si le bi omo ki omo ti won se be ko ga fi ofi oju won lo ninu akole gbogbo iwe itan lagbaye eni ti o gaju ti ko ti si eni to ga to ri ninu iwe itan gbogbo agbaye o ngangan ni arakunrin kan ti oruko re nje Robert Pershing Wardlow omo orilede America ni arakunrin yi ko ti si eniyan to ga to ri ni ile aye Robert Wardlow the tallest man that ever lived Alton ni

Jesu Kristi ni olutonisona ṣugbọn fi iṣẹ itonisona yi ran awọn iranṣẹ rẹ wipe ki won ma la ko ye wa ni kedere ohun tọlọrun ba nfẹ lọwọ emi atẹyin gẹgẹ bi idile alayọ gẹgẹ bi idile ọtun o na le to yi ṣe kalẹ idile ọtun nikan ni adaba 88.9 fm akure e mo gbagbe idile ọtun family and tabita empowerment foundation iftef ohun lo ṣagbatẹru eto yi latọwọ baba wa ninu oluwa reverend wole afolabi jp tinu ijọ biola baptist church mission road to wa ni lore ki lo ntoloro oba tun fe ka mo gege bi dile alayo gege bi dile otun ti dile wa osi ni daru e ja dara po mo reverend wole afolabi jp lori eto yi e ku kale sa e ku kale ma e ku kale yin ore

0: Mungbadu adaba. Aja kia ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bikibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji
1: ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawon yan kokoko san wule die de to di pe egbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te

0: A school, ni ilu Akure, ero bani soro mire. Oh, samu, oh, 64, 60, 64, 19. Oh, samu, oh, 64, 60, 64, 19. Alafi arawo, ni bifi apia, odiba. Oh.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo na dark phone te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 091

Adegboyega Alani, o ni emi Adewale Abdulrahman, o ni mo fin ki yin ku ikale, e si tun ka bo. Sori eto. Were, won de ile, esan mura, o di eru jejere kan fun alabapade, o fi owo currency bi 50 pon sinu apo re, o si jade. Bi won ti wa yo si ta gan ni won we waju ti ogunlogo eniyan bo ti awon ti ada ibon kuma won bo wa bo ile ti awon mejeji wa oba ti pase ki won wo ibe kan le patapata ki won de esan bo wa fun ohun sugbon ki won so ese alabapade mese ese ohun la kan ki enikan ma gun esin na ki won fi ori re wo ile kaakiri ilu titi o ma fi ku jowo lo be ni ki won wa gbe fun ohun sugbon igba ti alabapade koja awon ti oba ran won ko mo pe ohun ni won wole won mu esan bo won di owo re si eyin gege bi ase oba won ko ri pade won wo gbogbo ile na kan le won pa gbogbo eran won pa gbogbo adiye ko si si onkohun ti won da si lai baje igba ti won de afin ti won ko ri alabapade mu bo inu bi oba sugbon obi be lasan ni ko si nkan ti o le se leyin ti o bu esan ti o bubu tan o pase ki won lo fi si inu iyara kan ti o sokukun ti o je pe ferese kan soso ti o wa nibe fere maju oju akengbe kekere kan lo ibe lo ni ki o ma gbe o le riran ri onje ti won ba wa gbe fun ni ko si si nkan ti o le ri ju be lo oba si pase pe enikeni ko gbodo tana si yara na losan loru titi aye bayi ni ipo ti oba fi yawo yi si iyawo re ti o dara bi eja inu omi iyawo re ti o je olododo de gongo o fi ekun se onje lojojumo sugbon oba ma rin kiri eyin le gbogbo ni onikan laarin oru nigba ti gbogbo eniyan ba ti sutan ti enikeni kiri o wa di orojo kan ti oba de eyin iyara yi gan.

papa julo awon ton gbe ni ibi ti omi to wa wi pe ki won sora ki won si ma wa oko ni ibi ti won ba ti ri agbara ajo ohun ko sa ti won se ikilo wi pe iji yo tun jara npe ko to di pe arosan ti won si ro awon ti o je pe won ni ile ise oko oju ofurufu ki won ri daju pe won boju wo bi ojo ojo si ri ki won to gbe oko ofurufu sona Ajo Serap noti wadi ajo lepo robi nile Nigeria NPC Limited. Losili ajaba yi lori ipe wakuna. Lati sole kunere bi wansi na woto tobi oku le lugba trilionu. Nara odimesan nenu itowa nenu akoleti. Ayewe owowo ti wangbeta lodun 2023. Ajo Serap ohun on filede wipe owo na in lo je pe o wa no ni se pelu owo na ti ajo na ti won o si so lekun rere bi won se ti na ajo Serap no wa kesi ile ejo giga I to wa nilo Abuja ki o pa ni dandan fun ajo eleto ajo ilepo robi nile yi NPC Limited ki won so gan bi won se ti na owo ohun awon ti won na awon ti won awon ti owo ti won je lowo ati ilana ti won gba ti won fi na

0: Bunny. Adaba 88.9 FM. Atuti Fufere.
1: Adaba yo.
2: Akoda ye iba. Aseda ye iba. Ati wa ye ojo iba. Ati wa oru iba. Owuro kutukutu iba. Ose pon gani gani iba. Alegbere iba. Oruganjo ma ji iba. Ile pepe iba. Ofu jagadu aye iba. Orun digun digun iba. Ojiji fi kunugun ori igba akala ori iroko kanakana ori oro iba egu ile iba orisa oja iba eto gate wa yo isola kiremi ole kenka kabo omo inu ogba ti o gboro sisu yo ayo eyin du eledumare omo awon agbalagba tawon agbada lodu ti won je ni fa odori asi o je ru ejo odoro omo apasa odorisa kunle bo ti won fo bi kan ni gale ide isola kiremi ole kenka kiso go ba so edun loke takota bua ma sa kido kido ba ra ba sa jini jini abole aye setan won fe gbo n to fe so o wi mi oni je o si wi so so oni je o si so akojale ni takuko ajagba yi ni tara egungun ki jade aigba yibo okan la won kaya kaya meri ri banpo gbeto ta ti fodu sona fun jo bere wa yi o oko asaki bale ko sowo ori oni bale ko mo yi nkan opele oni bale ko mo yan bo bo so gidi omi eku opele o yan e je ka fara bale pese ka gbogbo egbo bi lasiko ta wa yi keto gori ate omode o gboro suku omu o ofo o gboro firuna sasun agogo ide o gboro dukogo aja orisa o gboro miseke opon re obelere oya ma tuko itoni so ogun le

ko sai san tele dumare da ti o lona abayo aya fi to ba lo beni ti o mona loku o ne ori awon muslimi wa la n to ba mona la tele baba oke ogun agbalagba ode onisegun obile ise ode lo se lati keke to fi dagba ko to di pe o samule ewe ategbo to mo nipa e se ama yi pe awon ode ti degbodeju opolopo gba inu gbo ni won gbe gbogbo iriri won ninu gbo ati ju nigba na ti won mo nipa bi ewe ategbo se nsise lo mu won mo le ewe ategbo fun itusile omo niyan Ishola kereme o leke nka loko mi o motu ti dori eto lale tini eje ki ndoke lona mo n pada abo eku kale

jẹ ki n se be ki mo si pe le oro si n leti lale etini ka to gbara wa ni moran kan abomi ile aye ta wa e ki se sere sere o awa gbianju la kaka nbe ni o ile aye ta wa ni mo ti re n tin gun ka ti si n binu en

0: bo se nta lo se njo bo se nanga lo rimu ṣugbọn nefe awon ebi e pupo aburo re kan be lekan oun wa nilu won nipinle osun o wa ri wi pe lekan jiya nle ko won mu sodo lo ba mu aburo e sodo omo Nigeria ko sa buru nu ki egbon o mo buru sodo nigba ti fe ba ti wa laarin won bi lekan se dodo egbe laide won jo ngbe ise ti laide nse supermarket o ne bi meji meta nilu akure nbi mo foruko bo supermarket e lasi o bere si fowo e han aburo e ngbo ya lo ni ki aburo won lo ma mojuto kan won pade lale lati wa jabo ko si n to buru me o omo Nigeria awa je so nkan kan fun yin tefun yi pe ile aye le lopo lopo olorun ma gba wa lowo eni ti so ni ta ma o ko le lo ko si awon eyan ta ba fe binu e owo pe so ni kan ni to ba ti le rije won ti bere si binu enu ama Nigeria le kan o bere si moju to ise egbe won pade nle lale ngba ti o fi be pe se bi odun meta egbe e gba le fun kura o si so loke wi pe ngba ti o ba fi podun merin abo won lo open phone na ki wa ni to sele te fi le anfani ati gbo isele lori ategun omo Nigeria gbogbo nti ba yo lenu tori pe ori ategun la wa e a la anfani ati ma ka gbogbo e sugbon nti ba ti sele si ni ti o munu enido la npe ni soro pelu me ba rin arin pe bi gule gule bayi ni o mo mi kalo mi o sun lata le daaro gba ti ile o be mo le seyo le mefe meje koda elomi gbugba ra ni o mo ta to ba da si ko to ye kalo mi o wo busun ti ololufe re ko kuti meje itani o ma so gba tara re oni gbe kankan e pa ewe atebo ka number 4 dudu yemi le opposite to emekun grammar school lakure nbi ne baba oki ogun agbalagba ode onisegun bile ni won wa se mo pode nle yoruba olodum mo fi wi ategbo ji nki won gan lopo lopo number to le pe won sire o 08024913669 08024913669 080 2491 3669 again doke long mon pade abo Eku kale.
1: Aboki ogun ogologo agba ode abago ti emi to wa dago jini onisegun ibile to n be wi ategbo fi so ma dari hunun loore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo ikedo ma mu abugbo rere ka ba ni belon lori awon oju olorun ni aye pon omi buruku si ninu kokun elena ma ko ni loju aboki ogun agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare wi ategbo aboki ogun leni na agode ni baba to de gbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike ijosi lo fin sin gbere orire fun teru tomo won na gbera nle agulutuku aboki ogun agbode onisegun ibile ni omo tolo anfani wa feyin te ba fe foju ni ju pelu won ni ilu akure telephone
2: 08024913669
1: aboki ogun agbalagode onisegun ibile to gbona jajaja
2: mo ki gbogbo eti to n gbo mi gbogbo owo to ba fe ri mi gbogbo ona to ba gbawo ilu akure ma bo wa si number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re 08024913669 08024913669 alaafia ara wo ni di fiafia
0: omo Nigeria ki wa le nto fa te fi lanfani ati gbo isele ilategun laide ode lati bi se lale ojo kan o je nton we o wole pelu yawo e won se bi akọ atabo ti se ojo gbọn seju lo le laide n pariwo nu inu ohun o gan

0: ofin ilu omo eniyan iwo lo da oke iwo lo da ile iwo lo da apata iwo lo da un gbogbo tin be ninu aye ko wa sele to da ninu un gbogbo won ti o ni idi kan pataki to fi da won kabiyesi olorun orun mo yin o mo gbe oga
1: ogun billion fun ni won so pe lo yan pe lai sise abe ewe nje ogun je
0: to e ku wole la kara ile e mo rora bayi la kero tona eyin eyan tin gba mi kakakiri lori gun mererin agbaye loni mo ni iroyin ayo nla kan fun yin loni nitori wipe eja nla ni wo wa gbe ori eto ta wa na la pe ni lagbo ewe ategbo lagbo ewe ategbo ko samo yoruba tabi omo orilede africa kan ti o mo tan pe ni ewe ategbo awon tolorun ba mi fi fun gangan lolorun ba mi so imo yi kale fun idi ni yi ti mo fi wa si awari onimo ijele agba ojemi ninu lilo ewe ategbo fun itoju omo eniyan mo pe agba ojemi eni to mo ti fun tede ewe ategbo be a se fi se iwosan wa sori eto leni oluseyin asafe baba yoruba loruko temi o eni ti mo gbe wa loni enu onikan lati popon baba e ba mi daruko yin fun gbogbo omo nigeria
2: mo ki gbogbo awon ara nu le ti won gbo wa ni akoko yi nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo wa oruko temi ni gbajugbaja onisegun bile ti gbogbo yin ma si baba ekiti
0: baba ekiti latun baba ekiti lo si oniruru awon setolorun oba ti towo yin se nipa lilo ewe ategbo baba bo loruko yen se je o baba ekiti se omo ekiti ni yin ni tan fi npin ni baba ekiti abeyin le bi gbogbo en to wa lekiti
2: awon ko la bi gbogbo en to wa lekiti sugbon omo ekiti e ma pe okun onigun ko ma ni bi to ti fa wa ibi ti iran ti wa niyan
0: ekiti ni yi tan fi npin ni
2: baba ekiti eye mejo ki nje di
0: eye mejo ki je di
2: beni
0: e se ko ni baje fun yin baba baba bokiki se nkan kaakiri agbaye eyin baba ekiti ni o baba re ni to je ipo ni aislera lagu ara re won sa n so pe baba ekiti baba ekiti baba bo le se nse ogbon wo le nda si
2: e se olotu oluwa lo nse o ki nse ma eniyan be ni sa
0: baba bo le se bere se segun yi
2: e se olotu tin ba fe so ma ni ipele meji lo pin si ajogun ba wa nbe
0: ajogun ba wa nbe
2: abe ni ajemogun wa nbe ajogun ba ni wipe abanile lowo awon baba wa ti won se taba na si foju si lati kekere ni bi egbe egbo ke lo se e lo ogun eleyi e lo lo eleyi tawa na fi ma kala fi ma meji ti to fi di barako sugbon nibi ti ajemogun be ni wipe akawe kun yato si normal circular education pe biya eyan nlo aya institution atun lo si college of natural medicine to wa ni kofo abayomi leko lati le ni imo kun imo nipa ise idi ti baba ekiti fi yato die ni
0: baba ekiti fi yato
2: beni
0: inu mi dun nibi te fa lo yi emi na ti ni won bi le re bere lori e won je goye wa wi pe lawon universities wa pe won ti n ko imo ijinle nipa lile wi ategbo beni abi be ko
2: beni o te tayo pe won ko nikan awon mo mi gan ti won ba se tan ni school won ani kan lo se research nipa ewe kan nipa egbo kan iru won na ma n pada wa sodo wa pe won fe research won fe tori oni won fe se project ti won fe submit
0: baba kini yato to wa laarin practical ati theory aspect lori ilo ewe ategbo tori eyin practical lai se eni bayi ti opolopo awon eyan si ri idande
2: e se olotu se ma pe practical o ro mo nkan afojuri se ma pe nipa practical yi o je nkan to fojuri to farahan gege bi eni to ba ni skin problem elomi bayi to ba se gbogbo ara ko le se ara le tori pe bi awara e se re elomi o dabi pe o wo ora sinu ara ni so awon practical to je pe o foju han niyan sugbon gba teni yen ba wa ta ba fun logun to ori para wa oke se ti ri pe o ti fi han wi pe ogun to lo o ba lara mu ngba ti eniyan ba ni aisan kan tabi mi to ba de ngba ti a ba ni oke bayi ni kan ti wa lo lele to si lo tori be iyen ni practical aspect o na ti ri pe kini to nlo yi o mu ilera ba ara un
0: tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fun omo nigeria
2: number ti e le pe mi si ni
3: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70

0: 27 gbogbo eni to ba nwo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba Ekiti niye then gbogbo eni to ba nwo wa ni Ondo ati agbegbe a wa ni House 8 Road 7 pele Ondo City
1: gbogbo eni to ba nwo wa ni Okiti pupa ati agbegbe kan ma bo ni Maryland Hotel ibe ni office
2: Maryland Hotel
1: ibe ni office wa wa
2: ibe office yin
1: be ni gbogbo eni to ba nwo wa ni Ore ati agbegbe wọ́n lè kàn sí wa ní Mandarin Resort ní òpópónà Okiti Pupa Road ní ìdojúkọ Mega School ní Ọ̀rẹ́ ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà máa tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan
0: 08155787027 08155787027 08155787027
2: Baba, koto di pe won o tesiwaju opolopo awon eyan lo je wipe won ti nlo ewe ategbo tele tele lomi ani mo loko sise kilo le fa
1: ese olotu seri ti abanika wo ni bi oro te so yi awon orisirisi nkan lo nfa lo le fa ki eniyan o ma logun yato si pe ewe ategbo even confessional drugs to je pe o le fa sugbon tori akoko wa lori eto ma fenu ba die die die nkan kokoko ni wipe oto ni keyan o ni imo nipa ogun pe egbogi ba o le woru aisan bayi oto wa ni pe keniyan o tun ni imo nipa aisan ti egbogi yen nwo ikan meji ni ti eyan ba ni imo nipa ogun yen nikan ti o ni imo nipa aisan te ba fun eni ti iru aisan yen se to nlo a da bi pe o fe lo aisan yin o tun fe pada wa o fe lo awa wa loju kan be ikan niyan awon aisan kan wa to je wi pe communicable disease awon kan wa to je pe non communicable disease awon non communicable disease yen ma n wa lati bi onje ta ma n je so to ba je pe iru aisan be ni ti awon toju e boya yala rheumatism ni arthritis ni to je pe ko wa communicable ti eyan wa nlo ogun fun iru aisan yen o ye ki eni to ba fun yan ni ogun fun iru aisan yen ko le so fun wi pe nkan bayi ma je nkan bayi ma je nkan sugba ti o ba wa ma nkan teni yen o ni je to kan gbojule ogun nikan a wa di pe o abiku o fe so logun deke ikan niyan se ri ekeji ni wi pe igba mi o le ma je pe problem lati odo eni to nfun eni yen logun awon gangan alaisan yen o le ma je eni to looto o le ma so to nipa nkan to nse be ni sa so awon mi to tun ma nfa ti eyan ma nlogun to ma nlogun to je wipe koni si resort specifically ni wipe se ma nsin won ni obe to dun owo lo pa bi yoruba se so niyan se wa ri boya eni to wa to ma wipe ah iru nkan to nda ohun laamu fun apere won ma ra adin won ma ra oyin won ma ro san wewe o niye to je loja te ba fe lo ra okay e wa ti so fe niyan pe ah egberun meta ni o ma na e o ngba ta ma ra adi ta ma ra gbogbo o won wa fokan si egberun kan se mo wi pe daju saka eniyan gan na ko lo to pelu ara e pelu aisan to nda laamu so ori

0: produce ni year ni department tabi faculty kan so ko kan kan o mu o da be iyen ni iyen fi han wi pe awon eniyan pada si orisun
1: ni
0: be ni aye le ma gba wa ni ta ba lo nu iwe mimo ari awon one or two quotations te je pe o point to ri pe ewe ategbo yi
1: o da
0: ni ni lo be ni sir
1: be ni baba kini ti yin fi yato ninu gbogbo awon to mo ti fun tedo ewe ategbo
0: e se olotu se gege bi mo se so lekan yato si pe ajogun e nile atun ko eko kun se ri lara awon eko ta ko oni awon impartation that is oni awon ima to fun wa nipa aisan nipa ewe ategbo se ri eyan oni dodo ti wa ka dede ma kogun fun a ma ko sayewo fun ka le ma iru nkan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the Africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti a ba ri awon nkan mi ta le ba won so to ba je kan send awon nkan mi si wa boya ni yala iwe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation taba so pe formation apapo nkan te yan le lo fun aisan kan so gbogbo awon won yen ni o je ki our stand out o je ki ti baba ekiti ko yato so a ni dede fun yan ni ogun la je pe asayewo fun de atun lawon ti atun foro lo kin se imawa nikan atun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe atun jo un ko debate lori issue ti aba ni lowo
1: to baba mo ki yin e ku atotonu latekan opolopo omo Nigeria na na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin for omo Nigeria
0: se olotu 081-55-78-70-27 gbogbo eni to ba n gbo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba Ekiti niyan then gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ondo ati agbegbe a wa ni House 8 Road 7 Pele Ondo City
2: gbogbo eni to ba n gbo wa ni Okiti Pupa ati agbegbe kan ma bo ni Maryland Hotel ibe ni office ibe ni office wa
1: ibe
2: ni gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ore ati agbegbe won le kan si wa ni Mandarin Resort ni opopona Okiti Pupa Road ni dojuko Mega School ni Ore ibe ni office
1: e n gbiyanju lati pe wa wole sugbon mo fa suko yi so fun wa pe ma wule pe wa wole bayi nitori arojo musolokun eyen sa ri pe ri number baba ko e pe won gbo beere te ba ni lokan e la nfani lati beere lowo won
2: e se ri idakole ya isan okunrin ni ohun ni oloyinbo ma npe ni male dysfunction that is inability of man to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, te yek pe ishe ti okunrin o le firan eni kankan natural responsibility okunrin ni. Se wa ri okunrin to ba ti wa fail to ti kuna ninu eleyi o ti kuna ni gbogbo that is okunrin ti o le se ojuse deede pelu iyawo e ninu ile nkan to nje idakole niyan.
1: Ko de salagba ko salagba se
2: yara
1: o da na baba idakole yi ki lo ma nfa
2: e se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedijedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta nso be ni sa se wa ri yato si yen stress ma nfa bẹẹni sa old age ma nfa over anxiety ma nfa opolopo nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba koko dodo ti wa ayewu la wa ma ko se ta koko carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni awa fi re result tori ti to iru e ba se taye to ba se kainde nkan to fa tawon mejeji le yato
1: sira
2: bẹẹni sa
1: e se baba kini awon apere teyan mo ri ti dakole ba nbo tabi ti idakole ba ti wa lara yin
2: o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wo pe o ma ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe akan ja

0: alẹ ni iru okunrin to ba wa nipo be o ti ma yi awon eyan wa ba se nso bayi idakole lo ba fira seri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale to ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won lara afi han idakole ni seri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo seri awon mi okunrin mi won a wa gege bi moto ti carburetor e o da ni to je pe to ba wa lori ere to nlo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon ifarahan idakole le yo yato opo olotu seri yato sele seri e ma pe ti eyan ba dia odere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni odere to fi gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so yi okunrin nikan se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka te so pe won te en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini a ni awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings e kan ka ti wrong ni
1: o ti wrong pelu
0: beni beni mena
1: eh baba o tumo si wi pe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e lọlọrun oba ni o se kini
0: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe sheri one problem share is half solved sheri ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba lo ri pe owo ago adura attention ni
1: yes
0: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugbon opolopo omokunrin wa dori kodo bi ago mefa bo ni be ni sa
1: baba ikiti le ngbon won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun nlo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lori lede nigeria nikan ati loki okun baba address yin e to ba mi to pe lekan si ati phone number
0: e se olotu gbogbo eni to ba ngo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niye den gbogbo eni to ba ngo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
2: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen ni te ba ti de be pe baba ikiti le fe ri e ti ri mi ni ore e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni ore ni doju ko mega school lopopo na okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
0: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27
1: Baba, opolopo awon nkan ta n soro nipa re yi mo ti bi n lere lekan ki lo n fa idakole e si ti da wa lohun baba nje ni ole wa lati nu emi ta n pe ni spiritual problem kini igbagbo yin gan nipa anything called spiritual problem
0: e se olotu ojo ti pe die won gege bi yoruba se ma so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile yi ati rin die emi oni so fun yin lori eto ba se nso ati bi won yan se nbo wa pe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba se nbo wa lori eto ni wi pe gbogbo nkan lagbara olohun kapa there are spiritual oriented disease to je pe won a fi se niyan ko le ma na usun but agbara olohun kapa gbogbo nkan
1: agbara olohun ka
0: be ni
1: o da adupe lopolopo baba ikiti le tin gbon lori afefe lati ekan nipa ori ofe olorun mo wa baba kan mo gbe won wa sori eto leni baba infertility bawo ni yun se je
0: that is iroma bi okay se olotu
1: e mo binu e mo kan to ni kokunrin o mo le takutu oto ni ko takutu o mo le di omo
0: beni o atototo ni sheri infertility yen ni inability of couple to have a child after a voluntary affair between them for period of a year or more ti won o de lo any contraceptives to je pe o le da oyun duro to ba ti wa ri be te pe laarin odun ka ejo wa papo oko ati yawo e ri pe e de n so bi o se ye ke se sugbon ko so oyun ko so ma infertility niyan se wa ri olotu o pin si meji primary infertility wa secondary infertility wa be ni se ri primary yen ni pe won fera odun kan odun meji odun meta
1: ko
0: ti so ma
2: primary ni secondary ni pe won ti lomo kan abi meji idaduro wa wa fun ojo gboro se ri o tun wa pin ni bi secondary yen o tun pin so rich meji ba kan na e ri iyawo to ti bi ma meji sibi kan a wa fe okunrin mi a wa di pe won wo mo wo ma titi won oro ma e ro okunrin mi to je pe o ti bi ma meji tele ko to pade obirin kan a wa di po pade obirin mi won so gbugbo awon won yin under infertility ni so to ba ti wa ri be a ma nro toko ti yawo yen kan jo jade because when you talk of infertility pe or iroma be is 50-50 case okunrin le responsible obirin le responsible so a good of peg here because awon eyan samba ma nwo pe ah lati gba ti iya ti de lati gba ta anti ti de ko loyun no o le je wi pe nkan omokunrin gan ni o lagbara lo le lati le de bi oma
1: baba e to ba npe number yin le kan si
2: e se number te le pe wa si 08 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7
1: baba e je ki n beere kankan nipa infertility yi e so lekan e lawon kan wa to je pe yato se awon to ti gba bi ifeto somo bibi
2: be ni
1: ta ba wa ren to gba ifeto somo bibi sugbon to je pe ifeto somo bibi yen akoko re ti koja o ti deal sugbon sibe sibe won royun ni fun opolopo odun se a le so wi pe infertility o ti wole lati be
2: be ni possible tori ti over time yen ba expire o ye ki won se

0: polo.
1: E ka le gbogbo ma Nigeria.
2: Ise popo si ni.
0: Ise popo si ni o. Ise popo si ni o.
2: Babo lo won ni.
0: Babo lo.
1: Iba alaja alaja to nto gboro.
2: E popo si ni.
1: Iba mokoko mokoko to ntama. Iba lukirin jigbin aboju loke loke.
0: Dari eto ni bi ayeye.
1: Ara papa nta tun fun peteni bi gijagija mo se ko nge kun.
0: Olomo.
1: Lori pe giki giki irun ko bori ifan ninu oko. Era kera ki irun ko bori ikamudu.
2: Ere perido, omolode. Ere perido.
1: Ani giki giki irun ko bori ifan. Era kera ki irun ko bori ikamudu. Afemi lara fun teni afemi lako loko. Afemi to fi dele wa ran gun atamata ede. Eni asan wa o bo te je pe ni tin lo si kun kundun.
0: Leto malo.
1: Ti si leta ipe ayo te yin o ti le gba le nbi ti oju ojo ku si.
0: Malomo. Mo ni labala labala.
1: O se ngbo eto yi won pe pe ko wa gba leta ayo. Di ni wipe oju kan ka ni ma so ka oju kere ni sere.
0: Olomo Wallace. Ko ta ni wa ara ko ta ni wa ara.
1: Eh ni yaro mi o ni yaro o.
2: Pariwo. Lo ni e ma go. Ni perido. Omo Olode.
1: Ori eto yin eto wa eto irikirin do omo Olode.